tarta ta na tawar togo wisa ema mi yila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro minyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasa nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na walingan takle hundong kata waya kata ka hundong kata nso ay kun hindil nalara ngkanta lai kun hinitise ka hundong kata waya kata ka hundong kata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi nerisiru misise muto nampa ay kun nyari ngina sakana ha muto nampa na pawe ngina ikarite nekor dekpakauka ay kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kung batakarana wara wawalna wa muto nampa ka fala nuwem pasewana wacara watena wawasa takuti tete merta wali kasuta nuwapis wana wanta wawalona muto te hendo ka huwa hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta ukwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kalaya atikisa awarta ya nuanga yeku lina takorota minister nampa nyalo ala fia awarta nuwem batang batasone wafusu ala fia war.

0: Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kanne. Ka kokona na sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yoti sa wi mon kusalada. Na ma, na sa kara atan pon. Na grand lomé atan po blan yar ngul ba saga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bana na tin na yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ga trne kan ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pour ke ne ko ma sa ke ne trte ka tan ma ko mo ke nya fiba a simple to na ti sa tro to go da gom na apipi ko ke ngba po a bora ya na je bo gba ban ya anya ko
1: ne pikla kale gunko genchi ma nyinyare ka ku bomo le to tugu tebe anyi nguriye ye fu uku ile basebe ka retugu gendere ne yokutu bobia pete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku basebe uku ile pukonule yo uku ile basebe ka ya san wata boyi kata sesenge ule fu tufa ke sana ke primata te lu jubete munia kururu jubete mone jubo woto pram blessebu okwi te atakpa me anaka munak lenka pulo purwer bekende bekende kola sokode munak lenka pulo dapangu munak lenka ko katil richivye munak lenka pulo mata mele etinine i ka flak fevi kwe kunle ka sa koro akoro ko fi sabele sebu okwi sa kalola nye e o fale ketai te ke ule fkara munak lenka pulo mulome mu uye mena bale o kui la ber ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wesa uluru de abai mena faru we la iri la we de mi

0: Nasa international. Mbya khona ungibona nje mina. Ayi into
1: ngangizola.
0: Sorry. Noma kumuni. Awukethi uzanda. Yebo. Noma. Nzin.
2: Ngishumfuze khane la
0: mntwana. Ngizona ukuthi ayi kenwe
2: iphosa
0: kanina. La la la la tshana ngiyikhangela. Guys, I'm coming back. Ngizola ngichapu.

wa wa ne ni egbagbe nbi adire fun ene kagba atu alapa o ponju ni elon la bone yesemo e nbe akofo fun e atu alapa nbe bogba kasun na be atu alapa na che obo aruepo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi aralile un ene na ko bi fun

0: ya to gobo foka madede nan mi minna badar nida na badar har ne mundi mundi bambor be bad bagi de kang ragdirna wele ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere en irund de ga matar na barar wuli mundi ba sonto mu murim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindan de bat san saban central plateau padan martin padan reidri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kala ngan murana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni jana be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kala ni ba be ba bibir na kala kan bin bisan da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai mali yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tin mi na mundu bana man tu tora bawna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da banla me dunga na hatun be sana ta bin getu yo
1: al umman kasanto go ga wata sanarwa kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soron a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga ministan kinki wa lafiya tare da abokan huldansu

0: tartata na towar
1: togo wisa
0: ema meila nekal mite se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil nalara ngantala ko hinitise ka huno ngara we kata ka wono ngatana akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome nere siru mi se muto namba ayo ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dakpa ka ka ayo ko nyere ne ka menya ka kalmina a kalmi ta gara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo ala fia awaren na wumbata mata so ni o husu ala fia awaren
2: togo juko mudo ti o do ti ke o e chono agbeto bi so ti ke si dolele logbo e taro akosudo akuti pelun kuvido la mesenyo ogbole kachachame kolo irado atowo oso afolote inunu ona juko togo juko la plemo mudo mama avavame le togo nyigma di ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kareka ya ngagbeto opo anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va inkeke amade tolono afole ti le kweti me mi le wa do me le to wa to akwe duo me le kareka ya nle mi ko du godu to wa so coupon ti ni o ma vi asono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho ko lo fini mi ave khwelo iji mi a pole mi a so lon lo ko lo a me khokho nuide asono a me nle to no va lo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo me ko lo irado ato o

0: temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon dibe chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: tenne pikla kale gunko genchi ma nyinyar ka ku bo mu le to to gu de anyi nguri ye ye fu wo ku ile ba se ba kare to gu gendere re ne ye ku tu po bia pe te wo lu tu le ki che che ki che che e ni yoro ku ba se ba wo ku ye pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to pra pran blese bu o kwi te atakpa me anaka munek lenka pulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenka pulo dapangu munek lenka ko ka tele ri chevie munek lenka pulo mata mele etini ne i ka flak fwebi kwe kunle ka sa akoro akoro ko fi sabele le sebu o kwi sa kalola ne ye e o fale ka tayite ka ule fukara munek lenka pulo mulome muye mena pale o kui la ber ke motu muye ya woro le mulek bunke tu buwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru de abai mena faruwe ba yiri dawe le
2: kuru tartata na tawar dogo wisa ema meyla ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale sese kunong karwe kata ka kunong katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka kunong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman nawol ngente kle kunong karwe kata ka kunong kat usu ay kun hin dil nalara ngkan tala ay kun hin tise ka kunong karwe kata ka kunong katana aku sa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pa wengena e carite ne kor dak pakau ka ayo ko nyere ni kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara ko mata karana wara walana wa mu mutu nampaka fala nu wempa sewana wacar waten wa wasa takut itu temerta wali ka sta nu api sewana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo ala fia awaren na wembata mata sone ba busu ala fia awaren
3: ya tabule
4: si ya su ta route
3: okay you know what I mean
5: can we try
3: yeah,
5: it
3: yeah they can work with her Instead of can we do it again?
6: Yeah.
3: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
6: Alright.
3: Listen to the whole flow now.
6: Yeah.

0: togoju kan mu do ti wo do ti ke o e chona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e do taru o akosu do aku ti pelun ku video la mesen o gbole kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nu ona ju ko togoju ko la plemo mu do mama avava me le togoni gma di ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto po anya mu do le ni ti america kho no mi le nkeke wi vo adeno zalikule tila va inkeke amade tolono a fole tile kweti memile wa do me nleto wa to akwe duo me le kareka ya han mi ko du godu to wa so ku ponchi ni o ma vi asono mi ku pon lo yana no mu do le ni ti mi a kho ko lo fini mi ave kwelo izi mi a kwele mi a so lon lo ko lo a me kho kho nuide asono a me nleto ono va lo mi gbo Ete, iligbedo asi ti so akosu do aku ti pe lon ku video la mesenyo ogbo ile kado do mekolo irado ato
1: togo jama ikaso ikamnya netwa oboy japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba dapongo wa farande sogade wa farande atapamo wa farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni

Aha, togwa na chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkanne. Ka kokona na sake blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sake dapon sokode atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yoti sa wi mon kusa lada. Na ma, na sa yu kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar ñul ba saga ne acha ne ci la rab na leke ne da ka blatine na do baya ne acha ne le jo ngam ya bana na tinna ñurum bob na kan ya na ma ba jala ma ka terne kan ma ka na do ba ka fala ban ka tade ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tan ma ko moy mo ko nya fiba a simple no ti sa tro to go da kom na apipi ko ngba po a bora ya na cha bo baba nga ya anya bon

0: tene kpi kla kale gungo genchi ma nyinya re ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fe o ku i le ba se ba ke re to go gendere re ne ye ku tu bo ya pe te o lo tu le ke cheche ke cheche e ni yo ro ku ba se ba o ku i pu ko nu le yo o ku ye le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pra prang blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fevi kwe kunle kasa koro akoro ko fi sabele le sebu o kui sa kalola neye o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la ber ke motu muye ya woro le mlek bunke du wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru de abai mena faru we ba yiri da we ni chungulu
1: tartata na tawar do go wisa e ma mi la ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale sese kuno ngara we kata ka kuno ngatana usu ayo kun huna nisa nukano tala ayo kun huna nesen nisa ka kuno ngata tena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman nawol ngentekle kuno ngara we kata ka kuno ngat usu ayo kun hinil nalara ngantala ayo kun hinitise ka kuno ngara we kata ka kuno ngatana akosa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto namba ayo kun nyari ngena sakana ha muto namba na bawe ngena e charite ne kor dakpa ka ayo kun nyere ni kaminya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana ware kun bata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar wate na wawasa takut itu temer ta wali kasta no api so na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awarta na wumpa tem bata so ni bo kusu la fia awarta

0: tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundon kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na volta kale kunon ka rwe kata ka unon kata oso ay kun hindil nalara ngantala ko hinitise ka hu non garwe kata ka wonon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor de pagau ka ay ko nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasta no apis wana wanta wawalona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo la fia awaren na wumpatan mata soni opusu la fia awaren
1: Thank you.

togo buga togo bufoka madere nal mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundu mundi bambor be bad bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log tal gi de wala kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan martin padan reder mi tabat ran nan kan kargan padan nan luma berim gun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wirana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kan ni ka pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu har ko bibir ba kalani ba be ba bir bina kalan ken bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wuli be ibe min ti tim bo na te minguna mundu bana man tu to raba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni de banla me dum na hatun be

0: Aha, to go on a chim. You'll sack, bum my kitten and abdua. Then a yay, kick canne. Can cook one and sack a blind yarn, perform the book a blind yarn. In jam, so can jam up what a bena we, kupinin na, you to say you pinin need that. Can sack a dapon, so could they attack by me, na maritime at temporal blank we are. Lili mo sa o kanja mo potbe na wi mo ko ne lu yo sa wi mo salade na ma na sa kara atampon na grand lomé atampo blan yar yulu ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na do gba ya na cha na lejo ngam ya bna na tin yulu ngob na kan ya na ma ba jala ma ga trne kan na ma ga ka na do gba ka fala ban ka de ka do na do gba pro kinye koma sa ke ne trete ka tin ma ko mo kunya fiba a simple tuna ti sa tro to go da ko na apipi ko pin gbopo abura ya na na je bo ba nga a nyapo
1: tuno a jama e ka so e ka mnya ne to o bo japa o pe tu wento po no a alafie insa i wi ye po ti ye tin bi bi bo bun giti so boron baba pe inyo ye bi ji ndi che di che ki be ba ndi che di la wa adadi so boron wa duburi bi ya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni ini ba dapongo wa farande sogode wa farande atapama wa farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bang ma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na a befo so asobore inyete dokta wa junsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di pere di
2: fiva al'umma kasantogo ga wata sanarwa kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Sabana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soro ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga minista kin kiwon lafiya tare da abokan huldan su
3: togo buga togo bufoka madere nan mi minna barawran ni da na barbar har nan mundi mundi bambor be barbaki de kang ragdirna wele ragdi torg na be ida mu bindin na runi irin kerein irund de ga matar na barar wole mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran tabat san saban santra plato padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan buluma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalang nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jana be san dogru ko kuyu haruku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalang ken bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay made yiko kay ta wule be ibe mi ti tembo na te minna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugu ni da banna me gun na hatun be be sana te bin getu yu

0: peace for my country.
1: Tartata na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kataka unon kat oso ay ku hinil nalara ngkan tala ay ku hinitis ka hundong ka rwe kataka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru mesese muto nampa ay ku nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dak pagauka ay ku nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara wala nan wa mutu nampaka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta nu apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya nu anga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awara na wumpatang mata soni.